0: Eti?
1: A ki moun jara kwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: E, Makoum.
2: Kouman ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen do, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen.

0: E ti?
1: A ki moun jake mè la?
2: Mè ki la wè?
0: E, makoum.
2: Kou mò yè an?
0: Mè bien, mè la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: E mwen ti lè?
2: Kou mwen yè mwen?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kou mwen? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabine Noé?
2: Oui, sa katavay kote Pitan Company. Ou konnèt li bien? Eh bien, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loye ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitan Company. E bien pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loye sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite. Men la mo toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti bwa la vini wè le apre midi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tou patou do.
0: Ki man yè, kou an yè sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fè an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè vè se an. Kou an chap sa? Kou kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia Online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a chute Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Miss Colin.
4: Mommy,
3: I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si mama, go home. No.
3: Miss Colin.
2: Sa ki visit yon. Anyway, si Colin,
5: mwen kay pa.